0: Jago do combo, predomina uni,
1: awacha iweyo.
0: Oh oh, men kapweps, atis nyaurudi, bitra onuto.

alenda andageria kura thimo opyo ya benda esiria ngwethe na makinyo kanyineria ciande esiria ngwethe na makinyo kanyineria ciande.

wasi wasi iyonge go. Kaza nyego beli yonge go. Kaza sunga iyonge go. Pole pole ndio mwendo wako. Omiyongi mana ketelwe.

0: Dokine.
1: Ma boca tel si yo a.
0: Aya.
1: O ki sa wudo wi la yo. Le dara.
0: Ah.
1: Ye tum to yo gi. Ya ka wi ye lot. Pachonis.

Hollywood and Wales. Moro wujo kidumei Moro mata ngo kare mato nga ya mama Enrico Enrico aga nga katika dito Enrico ni alere ni alere.

bela mo di ba konya kama kama ni le ra na dudu kidu kama kama ni na jodo nguma kidu idi ni o mo di baba igulu gare na ma ni na giyeri dudu baba dubena ne di kata ne kende ura